Aleluya, ogo fukore, me baba, ogo furuko, olu. Nek bok boy bito batik boni ye, inyene bay rua yoti sele. Mwaki ye koru oni yene bi yaraba noje, ene kawa ngbome la roi. Uneni ojo aje o, mo wala ti wa dari aje, si ojo re, mo wala ti wa sure, ako wipe, ibu kone fun okone na, ene ta anan, loru ko uluwa, enyame lo longbome, mame mo feke ikbi owo ye, le oka aya ye, aduare o, ema sami, eno me ma lo ti njade, eno ashe lo ti njade, boba se njade, dadane, ogbodo se, lo do ti ye, mon oro jade laaro yi mo gbadua ose yi angeli to silekun ose yi loruko jesu o ya ko silekun ire fun yi mateo angeli ko kan ni man silekun ose ko kan ati osu angeli to silekun ose yi mama se ma sami o ya ko silekun ire fun yi gbogbo eni to wonu osu yi ni alaafia egbo oro oluwa ene jade labo ara mo gbadua osu te ewo yi mo bene to laye ati orun soro ose yi ati osu yi oya egba ireti nbe nu re mama alaafia lo wonu ose yi loruko jesu o ne fa isa jade nibe dadi alaafia le wonu ose yi loruko jesu ene sunkun jade nibe mama on gbogbo to mu wonu ose yi loruko jesu ko ne doku ma olowo egba oro oluwa lenu mi eto ti okunkun se etori titi e lone eto yen o ya aye dana bayi matthew o sami gbogbo eto ti okunkun se etori ti e laaro yi aye raye ye dana ko to ti ota gbe sile nitori titi yin eyin melo le sami ko to ti aye gbe sile to kokun gbe sile nitori yin loruko jesu ta lo gbe koto o ya ko ja sinu re bayi bibeli wi pe to luwa nile atekun re aye atawon to tedo sinu re o ma fi pile re sole lori okun awa gbe kale lori sunmi mo wa nbere pe ta ni ogori oki oluwa tabe ta leni na ti o do nibi mare o leni to lowo mo ataya funfun ti o gbo kan re soke si nkan ta san ti o debure etan won lo ni ori bukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re eyi wa niran emi ti mo nsaferi re to nsaferi re olorun jacob egbe ori yin soke eyin onona ka gbe yin soke eyin ilekun ayiraye ko bo ogo ko wonu le iwa ta ni obo ogo yi oluwa to le to si lagbara oluwa to lagbara logun egbe ori yin soke eyin enu ona ani ka gbe yin soke eyin ilekun ayiraye ko bo ogo ko wonu le iwa ta ni obo ogo yi oluwa awon ogun o na ni obo ogo na mo lo ma jemu oro na loruko jesu gbogbo nti okunkun gbe kale nitori ti e fun ose yi ayiraye yi dana bayi mama e sami gbogbo nti okunkun gbe kale nitori ti e lose yi baba mi yi dana bayi egbo eleyi lenu mi oja ti agbaye fe ra oja ti an wa kiri ti an fe ra agbe sodo re bayi oja ti an fe ra matthew opo sarefati onje lo nwa ko to pade elijah loju ese o wa den tin tanje fun gbogbo araalu oja taye nwa oja yen na wa wa nra lowo re lati gba owo lowo won enikan sami oja ti aye fe ra se ma sami baba mi gbele yin lowo bayi oja ti aye fe ra loruko jesu baba mi gbele yin lowo bayi matthew ti olorun ba gbe oja taye fe ra le olowo adabi ba pe iwo nikan lo mo se aye o ne gbo telomi mo se ni won mo gbo so ma sami o oja taye fe ra o ya agbele olorun laaro yi egbo oro oluwa gbogbo eni to nsami ni oruko jesu mo wi loni ofa bakan na ni to nbe lara re ninu ose yi o ya ko yo sonu bayi egbo oro oluwa gbogbo eni to nsami ofa no enu aye re loruko jesu ofa yen yo sonu bayi gbogbo eni to nsami egbo oro oluwa ofa oju kan lara re o ya ofa yen ko yo sonu bayi mo du ona ma jemu olorun bo ba sami egbo eleyi o ofa bakan na ni oh my god lagbo ara re

0: wẹ suwaju oni ni ojo monday so pe emi o gbe oju mi soroke wani
1: emi o gbe oju mi soroke wani
0: nibo ni ran lowo mi o ti wa
1: nibo ni ran lowo mi o ti wa
0: iran lowo mi o ti owo oluwa wa
1: iran lowo mi o ti owo oluwa wa
0: ti o da orun ati aye
1: ti o da orun ati aye
0: na mo so tele saye en to da orun aye ko se ohun ti ko le se fun eyan oni agbara lati so gbogbo tori na mo soro ni oruko Jesu ti Nazareti lati oke wa iran lowo re de
1: amen
0: mo ni iran lowo re de
1: amen
0: ni ose agbara yi aran iran lowo fun o
1: amen
0: aye ma kan iran lowo
1: amen
0: wa kan iran lowo
1: amen
0: okore aran lowo
1: amen
0: obere ma ran lowo
1: amen
0: amode ma ran lowo
1: amen
0: agba ma ran lowo
1: amen
0: wa serere
1: amen
0: wa ra anugba
1: amen
0: ni ose yi lorin ko kanu
1: amen
0: to ba lo abuni
1: amen
0: to ba bo abodaju
1: amen
0: yo pa mo ni gbogbo ona
1: amen
0: ewo ni wo
1: amen
0: jamba oni se o
1: amen
0: won ni kolu o
1: amen
0: o ne kolu yan
1: amen
0: e je jesu se didi re
1: amen
0: wa de alagbara
1: amen
0: jesu lu awa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of christ golden church land of reality to jo awa ni gbaremo idiobi airport area ni ilu ibadan bo gbadua gbogbo eni ba ri mi gbo loruko Jesu aye re ma dide
1: amen
0: mo ti so fun pe ose yi ose ororo so pe ororo osu ororo
1: osu ororo
0: ha ororo ma gbe o
1: amen
0: yo se si agbara
1: amen
0: o ma tu o sile
1: amen
0: o ma lana fun o
1: amen
0: o ma lana fun o
1: amen
0: wa ni testimony
1: amen
0: lati jo Wednesday lo tun ma ni agbara ni lufu ape ojo meta gbako la o lo ni waju oluwa ti ogun ba le tan ojo meta 72 hours yen mo gbogun ti ni awon adu ojo meta yi ise agbara lo ma se Jesu oluwa wa ojo meta lo lo ti lo fi se o fi wa ni inu ile ibe lo ti segun iku ati ipoku to gba kokoro iku ati ipoku ko to gokere orun ojo meta oni agbara sa enikan gbo mi mo so tele laye e loruko Jesu o ma ri anugba
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: olorun ma be owo
1: amen
0: iyanu ma sele
1: amen
0: ma so pere la nipa tan pe ni 72 hours loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: awon kan ti so pe won ti mo lu fu ape bo ba ti ku oleko to ba ti koja redeem wa drive bi seju marun wa ti ri sabo lowo alafia re so si waju lo turn ko de wole sibe to ba nbo lati north lati east lati abekuta lati owode lati sagam ko kan to ba ti de interchange yen wa drive bi seju merin si marun lowo to wa ti ri sabo du laye ya sibe o ti de sibe oba ni o ma ni agbara sa mo gbadura loruko Jesu wa ri ogo re lo
1: amen
0: to ba woko so fun oloko pe se bi oba lo nlo ko si oloko ti o mo be won ja o sibe loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: wa rogo elu
1: amen
0: awon oko ti ma bere ise won lati Wednesday lati ma gbe awon omo olorun ni mowe lagbara olorun loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: mo ni wa ra anugba
1: amen
0: mo ti kede tele pe a ma wa ni jebu ode oni ni ipade yen o bere ose eleyi o gboro tutu o gboro gbona kale ni ama wa be lago merin ni oni lagbara olorun itoro local government feed ni jebode feed yen ni agbara o fe o de gba wa daada ibe lati ma pade itoro local government feed ibe lati pade gbogbo eyan omo olorun te wa ni jebu ijebode ati agbegbe re eja pade nbe e tewo siwaju lora anugba
1: amen
0: oh my god lora anugba
1: amen
0: lora anugba
1: amen
0: lora anugba
1: amen
0: mo ni ko lora anugba
1: amen
0: lora anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: mo fe gbadura lowo fun o adura re lowo ila tin ba bo mo le mo pa adura re gboro gba adura re gboro se kini o gboro gba so pe emi o gboju mi sori oke won ne
1: emi o gboju mi sori oke won
0: ne bo ni ran o mi ti wa
1: ni bo ni ran o mi ti wa
0: ko se to lo le ran si o o le ran olola o le ran ti o lowo lowo but o ma connect e o ma introduce e o se ilo ma sele eni to da o ti mo o ti maru to je Jeremiah 32 ni verse 27 oni kiesi emi ni oluwa lorun awon rara wa bi wa pe ohun ka soro se fun emi lati se bi ko so to soro se bolon lati se o se ta lati gba ola lati ran lowo lati gbe ori esoke ti ran lowo olorun ba de ko si nto le se o le lo yan o le lo angeli nigbati mama wa sara to woju ara fomo for many years ti ori o ran awon angel ole to ba wo ni chapter 21 Genesis here verse 1 and 2 o ran awon angel e lo ba nle oro re koja eyan awon angel lo wa ba o sonje fangeli angel esigiri o de je won de sure fun pe ni wo yi amodo o gbo mo re okunrin mara o de poruko e ni Isaki tori po rerin loruko Jesu lo se yi olorun wa pa len aye
1: amen
0: oh my god olorun wa pa len aye
1: amen
0: olorun wa pa len aye
1: amen
0: olorun wa pa len aye
1: amen
0: ninu suru ni olorun ko si to le se fun wa iwo ni samu oni mo fi suru duro de oluwa o ti teti si mi o ti gbo igbe mi sam Psalm 40, ni verse 1 and 2. Loruko Jesu, Olorun wa gbo igbe re.
1: Amen.
0: O ma gbo igbe re.
1: Amen.
0: O ma gbo igbe re.
1: Amen.
0: Ti eniyan ba doju iku, ti eran lowo ba de, ko ni kuku yen o. No. In fact, awon to ku gan papa, iran lowo Olorun o ma nji won dide. Ti aye ba pa ogo re, ta logo re lo fun mo, ti Olorun ba de, ogo yen ma dide pada, a de bere ise. Ti o ba sa ogo e lobe toro be ko si ona ma ti olorun ba de a wo gbeyen san ogo ra de pada fun ko si condition teyan le walaye tolo le da si oro e enna wo soke parapata mo pase loruko Jesu ogo ra dide wa
1: amen
0: mo logo ra dide wa
1: amen
0: ogo ra dide wa
1: amen
0: Lazaru ti ku ojo kene koja ojo keji koja ojo keta koja ojo kerin ni Jesu to de oni ko ku kene oku lati 4 days because ogo re si wa nbe to si fun oluwa si ni fi se so pe oluwa ni fi ni se
1: oluwa ni fi ni se
0: so pe oluwa ni fi ni se
1: oluwa ni fi ni se
0: oni bi to mu mi lo
1: oni bi to mu mi lo
0: so pe ma de be
1: ma de be
0: so pe mi o se da duro
1: mi o se da duro
0: so pe ogo adani duro
1: ogo adani duro
0: e ma da mi duro
1: e ma da mi duro
0: e ma da mi duro
1: e ma da mi duro
0: asela saru si la yese Jesu de pe jade o de jade pelu didi tan di o ni etu awon to de lo pada tu en awon si mi sa gbogbo eyin ti aye de mo palase loruko Jesu atu yi sile
1: amen
0: oh my god atu yi sile
1: amen
0: ninu igbeko ati

0: Jesus, but to say in that name of Jesus, I feel bad. Do I to just say? Eja ke ti fun yin ko wa lowo yin eja ki fun yin ko wa lowo yin e ma se ami to lagbara e de ma gbadua pelu ipa yin tori pe o gbodo ri owo olorun oni ni ojo monday o san re monday but o gbodo ri owo enna fun yin soke e so pe oruko jesu lekan te ba ti pariwo ye te ba ti paruko jesu ti wo gan mo pe kankan do ninu e wa wa so pe oluwa Olorun mi so pa Olorun mi
1: Olorun mi
0: mo de
1: ase
0: tutu re
1: lori
0: for me
1: dem
0: bo iro ayo
1: oya
0: adua
1: oruko jesu emi mo
0: aya yi
1: se de ba o aya
0: so po oluwa ta lo ma ran ayan ma mi lowo ni ose yi e dari esi mi o ya dua
1: oruko jesu emi bo
0: abara bi sa Olorun iranlowo mi

0: Amosunet.
1: Amosunet ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori. Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.

0: babalẹgba o. Ẹ pẹlẹ. Báwo lọ ọ̀nà ṣe rí nígbà tí babalẹgba ń bọ̀?
1: Kó o béèrè lọ́wọ́ àgbà wo. Eléyẹ ló lè ṣàlàyé. Torí èmi ti jí kúrò lé tipẹ́tipẹ́. Kódà gan-an, dédé Kámà àti Ọbádé Oko máa bọ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù mọ́ ilẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ o. Mo ti dé látànà.
0: Látànà ni babalẹgba ti wà nìbàdàn. Níbo ni babalẹgba wà lọ sùn?
1: Tó o bá ń gbọ́ tí o nílò bá ń pé dandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand
0: ni mo bi adan re
1: eh na
0: ma ba legba fe sojoro ni e
1: oro joro ko
0: gbogbo wa la gbodo won bi si baba legba de wa lo
1: o ke lo re mi lepa geyan kan ma de mi ko ma do de mi kiri ko ma pe dede le mo ti ta to wo wo le wa lo
0: o
1: emi ki gbo bi
0: eh ki wa ni won ma fe wa yin fun
1: ah ko si won ko le wa yan fun to ma ti ri pe change die kekere wa lowo oluwa e bayi won ko le je ko lu e gbadun
0: eh ki de re ti e ti ta gbo le tan na
1: wa le ki eyan gbadun mo
0: owo le si wa lowo baba le gba na
1: ko sowo le mo
0: baba le gba ti na tan
1: be eyan ba wa nseyin o ko wa da le la mo ko da gan ma tu gba lowo re
0: ah
1: ke eyan ko ba pe olorun ninu o lasiko yi to mo du eni oni to fi wo mi ara nu bi bele ma lo fun pe a gba lowo online ni fani toni koju be lo
0: ah ma ba le gba pa
1: mi ka ti ma je ya ah omo e ta ma gba so 5 lo ku bayi
0: o ma gba lo ku ti ka lu ku wa bayi
1: ona so 5 so 7 lo ku bayi
0: o da ko si wahala a ba yi so 8 wa pa
1: ona tu so 8
0: don se bayi o ona wa ki pe koju me koju mo e ri bayi bi atagbara ti jide gege on tori yin na ni eh ke le ba gbadun wa ka wa no le ba gbadun yin a seto lati ma sese ohun lakata ti wa nbi awon awero yin ojojumo ile wa won ti ko ipa ti won won se akosile gege bo se lo e mo wa bi eni to mo wo ni kan ni omo luabi ikan ni adani akoko ni be ikan ni akoko ni to ngbon sita lati nu afefofon balawo ko ni afikun tabi ayokuro ka gege bi awon ewe iroyin ojojumo ile wa ti won ti se akosile oya e janfani e je gbaladun e tohun tiroyin taworan iyen ni ati ayelujara ojo opo ti TikTok e lo se awari e nbe Facebook awa nbe Newton /FM105.5 Ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera e wa ma ba wa pin o mewa mewa e ene kokan alafia ta bere ose yi a pari e lase lowo eledua e jade wa loni ko ni bewude ko ni bakude ko ni ba isande ko ni babide bo ti nwo ki o mo a ki gbo awon omo wa o pe e ku egbori wole pada se lana eko eko jagerege lagbara lowo eledu awon oni jiyin gbe e ni so
1: mi
0: mo wa lowo lase lowo olorun tola ni alade laja loruko temi yero yin ni awukose re omo ton so ton so ton guraye apere ire omo luabi 1 ori yin o wa nbe
1: to ojumo alayo ojumo ere ojumo edunu looro toni ojo 14 osu kesan odun 2027
0: on lo were were
1: o tun tin lo were de were nti e na ni ako amojuba o lakotun ojo aje o asiku wole gbogbo awon omo ile eko patapata la se ledumare ile ere lawo won ti wole ere bayi o ile ayo na ni o be ni wa ni jade le ku lowo be la ni figba kankan jade le arun lowo
0: mi ase lowo
1: be tin lo be tin lo be tin bo ayo ire na la ma ba lo ayo ire na la si ma ba bo
0: mi ase
1: be ni won ni ti le ru ku abode won si ni to de ru ku wa wole la se le du mari egun ajana ku won ni ko to lenu igala paramole ti ba n pegun ojola ara re ni tan je konko to ba lo won se se akire ta ni o mo pe n se ni tan o kan dana ikanni alara agba yi dale leyi ikanni splash ni won pe 105.5 fm the integrity station 11 fun balao alagbala okin obeye alagbala ogongo ba beye felele ngboro ibadan nibe la le ku esi o olare waju opele oro adeus loruko ti mo nje elifan solo yinre o okan soso ajana kutegba agboje fun papojo g square arco sky giro global radio king of scoro continental and intercontinental ti fun tele oro yin lo ni e lo we bimo o ni be ba show ke jiri be ba ta ke to won be ba ro po yera ele nbe hun e ku kale
0: je ka gbera tan ka wa ipele ti akori tori pe o ti dise wa iwa wa o se ba wa lara mo ijoba apapo ile ede Nigeria won ni ejo jare won ni lo lati se agbeyewo awon ilana owo gele mo to je pe be ba fe rinrin ajo pelu oko ti ofurufu o owo nla nla le ma san won ni eje me pe o ye ki won se agbeyawo ilana re ki won fi otele iye gan to ye ki awon ero aboko ofurufu rin to ye ki won ma san eyin ba un okan ni awogedengbe abala ikeje e na ni salaye o wipe ajo eleto idibo ni orilede Nigeria o ti gbe gbogbo e jade bayi oruko ni bombo bombo gbogbo awon ti o ma dije o lo sile igbe ma sofin ninu ese idibo gbogbo ti o waye ni odun egbe wo odun oko le meje won ni gbogbo e pata won gbe jade bayi ewe iroyin the punch lo je ka ri gbo agbo ye be o se ti gbo yin laaro oni
1: jeje ni mu ni kuro apojoro ni fakoda bi lagbaja ba nbo ko ma gbo oluwa re nwi kan re lenu ni ta lo so be e pada odi ewu
0: okay
1: e lo ni eyin le ro pe boya ki sowo owo ni o fun mekunu lorilede Nigeria lo ojo egberun meta naira to fi saye
0: ma ba legba
2: lenu omo kri lo so be
0: egberun melo
1: 3,000 naira o to lojo fun eyan to be mo won ara re ti so nina kuna o
0: lojumo
1: lojo lojumo
0: ari ari
1: ti so na kuna 3,000 naira is a money that is a do for ka je ka sun ka mu mi
0: ka mu e meta
1: eyan ba ti o na kuna
0: okay baba legbo se iyan le kan pere abi abi aro oso
2: emi ko wa ani lojo
0: lojo aro sa ta le ti wa ninu re
2: iwa ro mo bo se ma pin
0: aro osan 3000 1000 laaro 1000 losan 1000 lale
2: jona ta lo sofin pe teyan ma deun won aro osan atale
0: e ba wa nani
2: se eyan ko le po fida
0: fun le rara wa ni
2: se emi ko le pe okay ma no 5 laaro o ma de melo losan
0: e ma da free
2: to ma de dale ada mo se mo da mo ti lo gba re de o loju
0: free
2: bayi so nle te ba ti lo 15 laaro bayi ma da free osun
0: o mi
2: ko ma de ti da lere
0: abi
2: mi wa alego na so n pe ke won ma je n ko poju
0: ehe
2: eko atakara ti to
0: eko atakara
2: o ba ti na bi 500 ya ti there about o ti wa right ti jo keji ko tun na 3000 jo keji
0: ah nu baba legba se mi o keri ya best ni ma ka gi aja loru ogojo bi eni ti aroro lekiri baye mi ko ni da won o
2: pe onje to fe je wa pe oluwa ya si mi mo
0: oluwa ya si mi
2: mo emi mo ma so
0: ko si e ko 1500 naira
2: oju be lo
0: ah lo ma je akutu e e gba tan ma wi wa ni toju emi e
2: leyin to da virus to
0: emi emi ti oja ta
3: emi ya pere
0: pere ni olohun sa no wa 3000 ke e ko bayi sa ko to omo orilede Nigeria
3: je e don tori olohun reno omo wo gboro sodo
0: awa mekunu
3: reno omo kre lo so
0: awon kan wo be
3: oro mekunu na lo so won so olowo
0: e bayi sin awa mekunu re baba ko ri bayen sa eh beni sa 3000 yen eh kan gangba mi ba ma nroju ni o ti won ju ni e mo binu sa olohun ran yin lowo sa e je ba wa sise lori e sa
3: e na ba lowo e fa awon eyan sa
0: eh baba si ni n to te le fi kun fun wa e le subsidize e for us e se un gan sa thank you sir oda na e je ka tu
3: sa
0: a fi suru
3: suru ba o
0: be le ni re ni bayi itale ba gbogbo eyin oda e je ka tu lo sori oro to ni se o pelu ato ajopo aba eto suna ti orilede Nigeria fun odun egbe wo odun oko le meje won ni eje mo pe ni bayi ijoba apapo le Nigeria ti salaye o pe o ya egbe yewo gbogbo eyin eleka nje ka pata e ko rajopo gbogbo e a fe gbo bo se fe lo ko si ri owo abuwalu ko si dohun papa pin e ojo ikeji din ni ogun osu kesan odun ti a wa ninu e bawo lo se wa je gan o nbo ni oro ti jade se fo tedo royin ni e egbo laaro oni o
1: se awon orilede kan be to je wi pe won tin ni ekan won tin ni ekanna be ni won si tin ri nkan fi hora bi won se ni ifon be ni won re ekanna fi ho awon orilede ina ni won se isunki won lolokun ojo kan ti won pe ni BRICS BRICS are Bola Ahmed Tinubu na lo ti pe fun ijosepo awon orilede tan wi yo pelu awon orilede bi Nigeria pe eja jo fowo so owo po ka jo ni ajosepo to peye papa julo nipa lilo awon kan imo ero igba lode to de toni awon kan won yi ona ni yo se ranlowo fun wa gan ko wa tan sibe ki orilede Nigeria funra re ati awon orilede gbogbo na to ku ki won le rese mule daduro ki won ye ma darade awon orilede to je pe won ti goki agba ta ba nsoro nipa bi ati lo awon kan igbalode lode toni to je to nimo ero ati ogbon atinuda ati awon to je ti oye atowoda ta mo si artificial intelligence AI ati bebe lo asiko to ka na ma pese nkan kaye joye muwa muwa mo e se ta na le joye gbagbagba kaye joye muwa muwa bi lekun oyo bi asa baba mi o to iwe ro the nation ona lo faiga iroyin yen jade lo ro toni the nation ina lo gboro ikan bode nibi ti won ti so wi pe to ajo leto ipalemo egbin ti ipinle eko lama ti se kilo kilo wi pe dede eyi ti e fero ka ma taja loju popo papa lawon aye ti ijoba ofisile fun sise awon kan be atin te nraja lowo ru awon eyan ba won ni gbogbo yin pata ofin o ma gbe yin bayi o labi abala ofin ti won la kale ni ekunre eroyin bo egbon pa e
0: oda eje ka gbe yin lo sigbolohun kan eleyi tun je ka re gbo pe egbe oselo ti ADC NDC won ni o ma kuna lati le ko awon oruko oludije won lo sile igbomo ti asofin agba ati le igbomo asoju sofin bota bombo ajo eleto edibo nile ye oje ariyan gbo sugbo bi abanika ti wa lo won ni eje mo pe awon bishop ah Fayemi awon na ni oro ti kere ti kere omo ilede Nigeria o be pe wo ka jo yoju la lakan fi nsori e ma da ba e ma gbidowo lati ta iboyin tori pe e to yin ni lẹyìn èyí nǹkan wọn ni kí wọn jọwọ jàre wọn tẹ control u-turn ẹgbẹrọ bí a bá ń sọ nípa ìwà ọdaràn ìwà ìbàjẹ ká dalẹ ro ká bẹrẹ bìlísì wọn ni gbogbo eléyìí a gbọdọ yẹra fún ní orílẹèdè yìí mọtàwálẹ ń tiẹ wọn ló ń ṣàlàyé ni pé bókun ìràwọ kan lójú ọrùn tí ààrẹ bọlá ahmed tinubu gcfr òun náà lòun ó ṣe níbo lọrọ ti jáde ẹgbọ láàárọ òní.
1: ẹ jẹ́ lọ sókè ọjà tá a bá darí dé tá a padà dé ẹkúnrẹ́rẹ́ ti fún tẹdọ̀rọ̀yìn yóò tẹ̀síwájú ẹ̀ lẹ́m̀bẹ̀hún ẹkú
0: kalẹ̀.
4: ẹ kú lé o ibi ń pa kà á sí nǹkan sí mi la.
5: ẹ káàbọ̀ ìyá mi kí lẹ wàá jẹ báyìí o.
4: ìwọ náà mo fẹ́ oúnjẹ tó yẹrukú lálá tó sì ta lẹ́nu. mo fẹ́ kó lọ tìrín kó má sì ṣe mẹ́yẹmẹ́yẹn. mo fẹ́ kó sọkutu ọ̀ kó gbá yagiyagi. mo sì fẹ́ ní kíákíá ṣé ẹ lè ṣe é sà.
5: bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi golden penny noodles ló lè ṣe.
6: golden penny noodles bí o ṣe fẹ́ ló ṣe rí jẹ̀gbádùn ojúlówó adùn golden penny noodles.
4: o ṣeun ọkọ mi bí mo ṣe fẹ́ golden penny noodles ni gan ló ṣe sí èyí.
5: ìyá tó yáyì tó sì mọ̀ tọ́jú ọmọ ni.
6: golden penny noodles ó ti wà ní àwọn ilé ìtajà nítòsí rẹ báyìí.
7: Join us as we celebrate the 37th adult harvest anniversary of Sion Magna Okeayo Parish. Theme: Jehovah Suri, the Lord is my rock. We start with Holy Week on September 21st to 26th, Monday 28th by 10 p.m. It's Revival. Theme: My God, in Him I Trust. Tuesday 29th by 12 noon. It's Youth Program. On Wednesday 30th by 9 a.m. It's Service for the Needy. Thursday 1st of October 2026. It's Free Medical by 10 a.m. and New Moon Service by 10 p.m. Friday 2nd October by 10 p.m. It's Tauda Praise. Pẹ̀lú àwọn olórin ẹ̀mí lọ́lọ́kanjọ̀kan. Zion Choir, Remlekun Amos, Tọ́pẹ́ Ọlájẹ́ Ngbésè, Kẹ́mi Rehoboat, Ìyanoluwa Praise, Segun Jibout, Mr. Alujo, Stephen Praise, and Ajé Wọlé Edin. Ọjọ́ Sunday, ọjọ́ kẹrin oṣù kẹwàá, aládà gbogbo ọpẹ́ padà sí Ọlọ́run. Pẹ̀lú Harvest Thanksgiving, Basa Sales, and Widows Program. It's Sion Magna Okeayo 37th Adult Harvest Anniversary at Celestia Bus Stop, Ajib, Ìyàgànkú GRA Ìbàdàn. Venerable Superior Evangelist O. Kayode Shepherd, Prophetess Elizabeth Kayode, Mama Okeayo Lolúbalejo Àgbà. Jesus, what do you want?

0: we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
1: Shared meals like delicious jollof and chicken.
0: Made with Onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo vivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with Onga.
2: That's why we say, let's go home. There's food at home.
3: Enjoy the taste of home with a newly proved Onga chicken flavor kit.
4: The taste of home.
5: New West Midlands Open University. Amuki ekan wa laro woto, kusi rodon lo woti ofani lakbo ya. Eto igbani wali lo lo wolo wo, osi le beren ya jwe kore ekpe lo woto kere to ekberu meji abon naira. Fun abala ekoko okan course unit. Nyan ino anwen eka eko oto ni igbele waka akiri gbubagba yebi. Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, ati Educational Management. Buyo sheshe pari lewe girama. Tabo lendi, NCE. HND A level to zife wole pelu direct entry. O rorun pelu WMOU. Kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja. Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele. Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Gbadu Road. O tun le kan si www.westmidlands.edu.ng. Tabi ko pe 0704-700-0167. Tele wa lori ikanni ibanidore at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So afu ojú sùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ di mímúṣẹ.
6: Bẹ́ẹ̀ni ohun tó bá ti yá kan kò gbọ́dọ̀ ìgbìdánwò àti lọ́jà lórí tábìlì ìkànnì ọmọlúàbí.
7: Yes, sir.
6: Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ò tẹ́ wà ní àtayélujára ní àgbáyé pẹ̀lú wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín.
7: Ẹgbà yìí.
6: Ṣéun Ọládi púpọ̀ ó wà ń bẹ̀ àdúpẹ́ àwa náà kí yín dáadáa o. Akiyemi Sarujudin ajọwa laaro onini Tetilayo Emosu ajọwa Imafoje Peter ati ọpọlọpọ awọn ololufẹ ti wa ti won dro gidigba si ataye lujara pẹlu wa awa na wa nbi o asetọ lati foyin je ewero yojojumo le wa ti sise abi babalegba awa na ko ni sahun royin foyin be ti nwo ke o kere omo sugba ejọwọ jare eyin na lo si ataye lujara ni agbaye ojo po Facebook e lo se awari tona splash fm 105.5 Ibadan e like e love e share e comment yin e je ki o ma gbera e ma bo wa pin mewa mewa enikokan ni wa yo da e je ka gbera to pelu gbolonkan o eleyi to lo taratara o si jade bombo lati na we royin the guardian won ni eni to je oludari agba patapata eyan fu ajo to ni nse ti won tin keko imojinle nipa awon ilana ni ati ilana to ba gbogbon ni ojogbon ayo omotayo won ni ninu ogbolon ti won ni o tin salaye o bi eda kan ejo eyin osise leto abo olopa osise ologun ati gbogbo eyin ajigbe foba leka eto abo ni orilede Nigeria won ni bi e ba nsise yin e wuwo omo luabi bakan na o e ri daju pe afoju sunyin o na loro gbo kule egbaye gbadun ara ilu lori nitori na e ma fi fi awon omo orilede Nigeria siwaju ngbogbo ti e ba fe se ninu gbolu omo tayo en to soro amoran won eyan lasiko to nse agbeyewo oro kan ti won pe ni bi abanika wo wa ipele eleyi to tayo orilede Nigeria oya ipa wo ni awon agbagba na gbodo ko e to si je ko kejeru e to waye ninu ti koro e ta mo se ile jos ni ipinle plateau ninu oro re o tesowo iwaju bi pe gbogbo eyin e ka njeka ile ise ijoba apapo orilede Nigeria eyin eleka njeka ite duro sibi elegbe njegbe te wa nibi ipade yi gbogbo eyin ajo eleyi to lani loye eyin osise ajo won na nbe nbe ti o si fi owo so wopo bi pe oya o awon ajo kan tawon na ri si oro to ni se pelu idagbasoke ninu isokan ile Africa nigba ti won tesowo iwaju won ni se ri bi abanika wo wa nebe toro ohun de duro bayi orilede Nigeria o nilo awon osise eleyi to duro to leka eto abole ye lati le daji pe won sise won o ni ilana gbangba la santa ati fi ara ilu e seun gbogbo fun idagbasoke ile Nigeria ki se fun ife enu ara yin leyin na ni o wa se alaye pe orilede Nigeria awon ipenija ntoto o wa niwaju re won ni sugbo sa o koni pe be ni koni jina gbogbo awon ipenija un yo wa bi wo si orilede Nigeria yo le tesiwaju ni ipele leyi to ga iwe iroyin the guardian loko eyin na le nawo gan ki e le ka so we waju o
7: o da mo gba legbe tele fun are tele ri nle Nigeria ti tu a se asoju ta yan bayi lati ma asoju orilede Nigeria ni orilede Mexico reno o mokri na lo ti soro o oni be eyan ba ni fabo si sogba lapa digba luru ta ba ni afoju tomo orilede Nigeria mekunu ta ba ni ka fi wo oni ta ba so ni pa bi egberun meta naira lojo oto fun omo orilede Nigeria to ba je mekunu lasiko ta wa yi o oni ki aye foju agbara wo kude ti owo ta n soro re yi oni ba se nawo ni orilede Nigeria o yato ototo ni ki ise kankan na pelu bi ti ile America o kere ki ise kun olongi ni ki sogbo ototo lorin omokri na lo nsoro e lojo eku Sunday nigbati nfoju han nibi eto kan ti won ti nforo wa lenu wo lori mo maworan ti channels eto yi to ro mo oselo ti won pe ni Politics Today nibe na lo ti nsoro nipa igbelewon ta le ma pe ni gbedeke ise ati bi nkan se ngbowo lori orilede Nigeria gege bo ti wi o oni ah to ohun ti lo awon ebi kan

Lagos Debi. Ami ayo meta to tatata ni tin ta Lagos. Lo fi ta. Fun awon the tech boys lowo o. E wo. Lagos o le jo pari oruko wa. Sugbe nikan ni landlord Leko yi tin ta Lagos. Kan lo tennis tan bi ton ti te. Kan lo tennis tan bi ton ti je tenant. Oju be lo. Ngba tan fun awon sese de. Quantitative reasoning. Iyen QR. Abi NPFL reasoning ni ki ni ana ni ise ni ti se lo dana sun wo won ti wan fi yarizin won bayi ise ti se won ki si se sise ma ba won lo ku bayi tori wipe awon yen ti go ni Lagos yo olon lo le mi ero e ku ojumo mo ni gbogbo bi te tin gbe kan ni splash 105.5 FM ile fun balaye gbe felele ni Ilubadan ile baba kan de gangan ile oba kan de ti o pe mi ori eto ja won si royere daraya lati ese kuko lede na Nigeria ile adulawo ati jakejadu agbaye loruko lowo button fun owuro to ni Desmond to diji agbawo tototon agbawo to fa semu mi Tunde Olawo loloto eto ja won si Aderonke Adesola loruko temi olori sport olori royin ere daraya Ibadan Kamavinga tin gangan eyin temi leni ohun na ni ojo aje araje lowo ani ni lorun ati gbogbo Ola, Isaac ti n deru bo. Olorun oba mi ko da lewo gbe ti to n gbo yin kan ni. Radu ati AY loss. Ti mo se n ri ninu biwa. Esquire mi n je. Awon gbogbo e ti mo ma super. Loju opo kan ni ba n dore Facebook. Splash 105.5 Ibadan. Eh, lizilizilizi. Ona lo je ke lafa lati mo wa lapa. Eyin temi o ti swaju e ni kan ku je ni kun gi are. Eh, ni ma yan phone o ya lo ni komo komo lo ni were were lo ni ki amo sa lo ni wara sisa. Ko to di pe ma wo nuro ilo ni sansan laaro. Eje mu latagbon cash e ki sapa mo fi e cash cruise ki mo ni o mo se mo cash e ni o tori wipe awon eyan je lo giant re re lagbon cash e iyen laaro to ni won je lo giant re re lagbon cash lenu lolo yi tori wipe December to ma ju December to ba ma de ati September lo ti mo mo je an to yi tori bi to suba baba ti bere ohun na lo ti mo ibi to ma ba si la ibi ti o ba si la ko e ohun na lo di fa fun cash won fi ni pe ti gbogbo suba baba ta wa 100 million naira 100 million naira ohun na ni cash won la fani lati pin eyin ten ta 347 star 1004 star 1 half una left ta lati je lori ja won si laaro ti to mo ja si kana mo ja ko mo tera yin mo le loju opo ni won kalu ko yago fun ra mo je kana kan du si olese mo ta ti ni aje yi o papo mo to mo oju arun ibai o te ye fo life ara kan ra life ye kan ye o be si re e le tale fun independence day cash pot ti wa e nigeria 66 independence eyan merin din ni adon 66 dan la mo fun lowo lori cash e lo si ose to si ti be wo na mo gbe gbo ose tun si de na ni star 347 star 1004 star 1 r tabi www.cash.ng e den wonu ro ilo ni sansan laaro to ni tori pe labale redro ya bolu alafowoju sajo lorilede nigeria igbimo tori si league bolu alafowoju sajo lorilede iyen nigeria premier basketball league na na ti je ko di mimo bi pe final four playoff ile to ma lanfani lati waye ti me ti lo sojo orilede nigeria ninu idije bolu alafowoju sajo nile adulawo iyen ba basketball african league ni won ti je di mimo pe final four ninu league agbojo bolu alafowoju sajo orilede nigeria ilu poraco ipinle rivers ni o ti lanfani lati waye lati ogunjo sisida ojo kejilelogun.

Kamosunet, ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori, Genit Pharmaceuticals Limited lo n salagbata e. Ti ko ba si yi pada leyin ojo meta, jowo lo ri dokita re, ko si ka iwe pelebe inu re.

0: àkókò yìí kọjá rẹ o nítorí àkókò ìbùkún rẹ ti dé fún àlàyé lẹkùnrin rẹ 08032070858 gbọ̀ngàn ilé ìjọsìn wa ní ìsọjí yóò ti wáyé dnc òkè ṣẹ́gun ìgbàlà lójú headquarters opposite new gbagi market new ife road ìbàdàn má fi àkókò dọ́là wá gba ìyanu rẹ jesus is coming back.
1: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
2: Look, Mom, I'm getting better every day.
3: You sure are. I am so proud.
1: Support their growth with Lactogrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
2: This is my favorite.
1: Let's help support his growth. Lactogrow 4. Grow active. Grow ready.
4: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, e no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before una use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
5: Bankogbe. Bankogbe iroyin. Iroyin agbosogbayin.
6: Eka bo pada o iroyin gbankogbe na lo se nte sowo waju ikanni omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele ni lo ti badan gbogbo yin te wa nlu badan te nte ile wa osuba yin re rabande lagbe fun yin gbogbo yin ti pile oyo nko osuba ti yin na re o rabande lagbe fun yin lati kanni omoluabi gbogbo yin te wo ajake jado lede wa nigeria to fi de ile okere lohun osuba ti yin na re o rabande lagbe fun yin lati kanni omoluabi eyin e sa ma tele wa awa na ni ja ni tan mo lati ma fun yin ni awon oroye le ti o le jamba kan nu o da to ba dibe o e wa ja wa si ipinle ogun tori pe gbankogbe kan o mo fojubade nbe won ni driver awa kokan eleyi ti sese gba lati ma wa oko Toyota Camry eleyi ti model re je 2016 won ni leyin ojo keji ti a gba lati ma be ni to wa oko n wa oko na kaakiri o won ni jeje mo yi pe alaye o gbe oko loko ja o gbe muskubi o feyin oko gbegba mole o gbe salon ni jebe won ni jeje mo yi pe awon iso lope ile ti nbe ni ipini ogun ile igbafe kan ile ti nbe ni lu ifo ibe ni ati lo pada ri oko won o leyin wakati mejo eleyi to ti gbe oko ja kuro lakata eni to ni oko na driver ta so nipa re eleyi ti apuruko te ni waidi olajide kola wole o na lo je pe logo to foju gan ni awon ise olopa e ti ayo sile itura nibi to gbe oko ohun si won ni alaye o na papa bora ni o sugbon sa isomo gbere te jo sise labi eleyi te jo nji oko oloko kaakiri igboro aye monday adetunji won ni owo o ti ba eleyin o yen ni le itura e ti won gbe oko oloko lo nje ta gan leni to ni oko ta so nipa re yi won ni ese be labi bi ni o omo bibi ile indian kan eleyi to je pe o sise aje wa so ile ede wa nigeria won ni ilu peju industrial estate ibe ni gbe iyen ni ilu eko leyi to si gba waidi olajide kola wole gege bi dereba eleyi ti o mo fi oko n gbe lo siwaju gbe lo sibi kibi ibi to ba fe lo won ni jeje mo pe waidi olajide kola wole o na lo mo so fun oga re yi o leyi ti nse lalaye fun won pe oga e wo tayo oko yi agbodo gbe lodo organizer ki organizer o tun oko na se ko tun taya na se o ko si da oko pada sakata oga re won ni jeje mo pe odo organizer lo dagbe fo ga re o pe ohun gbe oko ohun lo alaye lo ba gbe ojo oko ja kuro nilu eko leyi to si gbe wa si ipinle ogun won ni kaka ko de oko loko pada leyin to gbe lo sodo organizer eleyi ti o se taya oko o won ni alaye o gbe oko loko ja lo patapata ni e wa ja lo sakete eni ti se agbonisan fun ile ise olopa yen ni ipinle ogun baba seyi loruko ti je nigba to won soro nti e oni se ri awon eyan kan wa leyi to je pe gbe wiri ni won bi en ba fe gbe dukia oni dukia
7: ninu eje lo wa
6: o ni mo wi pe eni to ni dukia o ti se awon eroja kan si ara dukia re leyi ti o fi mo to pinpin ibi ti dukia ohun wa leyi ti o fi lanfani ati ri nkan re bi en ba ji gbe lo oni se ri oko Toyota Camry eleyi ta so nipa re pe waidi olajide kola wole ji ko lodo oga re to gba sise leyi ti ijo ojo meji lo to ba won bere ise oni a eroja ti an fi mo to pinpin be lara oko hun le to je pe won wo ni o ti gbe oko e ku leko nibo ni gbe lo won ni a o ti gbe wo ipinle ogun nibo lo wa gbe si won lo ti wo ilu ifo nibo gan lo wa ni ilu ifo won ni ile itura kan ile igbafe kan ile ti nbe ni ifo ibe lo wo oko ngule si ko to di wi pe owo peleba keji de te jo sise laabi o se be o sege lowo lowo bayi won wa lori bi won ti bu wa ide olajide kola wole o le ti won ni atohun ati isomogbe re won foju won ba ile ejo
7: Isele gbanko gbi eleyi isele to ni agbara pupo pupo ni tori won ni awon agbeban won tu ipitu owo won latari bi won ti gbemi enikan o eni odun 65 ni 55 ati awon eyan meta mi ni ipile ti plateau awon agbeban ni a tun ti sise owo won leyin ti gbemi eyan merin ototo ninu won lati ri baba kan eni odun 55 eni adun 55 ti won si han ori re ninu ikolu tuntun ayanra to sele si agbegbe merin ototo ni ijoba ibile ti mango iyun ni ipile plateau gangan ni isele gbanko gbeye ti sele atejade to wa waye ti won si boalu lati pase ni ti se oludari fun oroyin to ba ni se pelu oro alalu Nguavu Development Association Tobo Joel eni ti o se alaye to si nfi idi isele na to fi mole to se apejuwe ikolu awon gege bi eyi ti obani ni okan je to si buruku jai jai pupo pupo pelu bi eyi o tun ti ma je nkan ranti fun awon osise eleto abo latari isele ikolu ti isele ni agbegbe na won ni pelu isele yi o nje ki awon agbeba yi ki won tun ma raye lanfani lati ma kolu awon eyan ni agbegbe bi ti adako yi koda won salaye o bi pe isele to sele yi won ni o sele o si waye leyin bi wakati melo kan ti ani ti se GOC Third Division Nigerian Army ti o se abewo si mango ti o si gbe awon osise leto abore be leyin ti isele gbanko gbe ye to sele o salaye wipe pelu awon eyan woyi ati awon agbagba Fulani eleyi ti won pe sibi ipade ijoko kan to pada waye lagbegbe na lati fi opin si awon kudie kudie ati awon wahala ti ba nsele laarin awon Fulani ati awon eyan ti o je olugbe lapa agbegbe be ama o isele tutun mi to tun pada sele oni ti eyan merin ototo ti won gbe mi lenu won ninu won ara lati ri eni odun 55 ti won tun pada han ori titi e na iyan ninu ikolu tuntun to tun sese sele kọlọrun ko so wa ko si ma saanu fun wa
6: ami o de to ba ni be gbogbo eyin eyan wa ile ten ten le wa ni takwa eja ile to je ti kanin omo lu abi awon madugbo po lowo yin o ife lo so wa po oluwa ba ko ni je oja lai lai gbogbo eyin te ti ma n to sojo opo ara yin yaya ni isola creator jibola ni mama titi dinna ni adupe lowo yin fun laya kiwe komi adupe olare waju je lila to lajumoke matthew cash akinade alaji ajun adekunle adupe lowo yin o otunba king pelu said laide adupe lowo yin be se ntele wa inu wadu pupo pupo si yin akoredi adebayo nko adupe be se ntele wa o gbogbo eyin te wa ntakan yo jara facebook ele to je ti kanin omo luabi akiyin akiyin loruko olorun oba to joda gbogbo wa e wo be se fife han si wa yi inu wadu pupo pupo o awa na ni ja eni tan mo lati ma fun ni awon royin ile ti o le jamba kan na o de ja tun lo si ipile bauchi tori pe owo awon osise olopa ile ti nbe ni ipile bauchi omo ti te baba agba lagba kan o eni odun metale ni 53 nje bo ni ti e se je won ni be labi ni won ni o gbe re kale ni o gege bi olokada le to si je pe genje lo bade ki ipile sise okada gan lo yan laayo won ni sugbon se okada re ti ma wa kaakiri ise labi o na lo fin se arakunrin ohun le te koruko te ni gambo azan e ti ani o tun ni inagija kan ti a ma pe o nje kini inagije re won ni ana aka o na tun ni inagije e ti nje esun ti a fi wa kan bayi o na ni wipe e ma jiyan gbe paapa julo awon to ba je obirin o na ni ma dode won lati jigbe o won leyin to ba ji won gbe tan yo tu wa se tipati kuku pelu awon eni eleni ko tan be won ni a mo di hamara ti o si gbadukia lowo awon eniyan be na lo tun ni awon kan jabuku buku lakata re lona ti o bo fimu eje bo gan ni ti wa nse la bi re o won ni be la bi ni o won ni je nje mo yi pe ipile oba ochi gan o na lo tin soro bi agbon papa julo fun awon obirin eja lo sakata eni ti sagbonu so fun le se olopa e tin be ni ipile bauchi SP Nofiu Abib nigba to won mo pa biya bi doro yen ninu atijade kele to fi lede to si ti awon iroyin lowo o se lalaye pe ora arakunrin te npe ni Gambo Hassan yi o tin de ti gbo le se olopa o le ti won ni bele ibade yo pariwo ni pe dakun o Gambo Hassan ni je o se bayi le to ni se pelu iwa ijinigbe to nti ise ti pati kuku pelu abolawujo won ni ogba ti oro re de ti gbo ile ise olopa e ka won tin be ni GR yen ni Bauchi won lawon eleyi won bere ise lakotun ni o nje bo gan ni ati Gambo Hassan mu won ni be la bi ni okada re ti fi ise la bi o gbe okada won si opopona ti Adamu Jumba won ni ofe mo lo ni e ba ri pe a iwo ti an pe ni Gambo Hassan mo re oro re tin be lori tabili iyen ni ile ise olopa e tin be ni GR won latara be bayi won gba mu ni o le ti won si bere iwadi lori re lese kese nigba te be si ibi le roro ire Gambo Hassan okada to ngun ka kiri yi won lo lokada ni on lo fi mo sise won lo da npe ara o genje niyan o ki so lokada o da ise kilo yan layo ni a e wo bo ti towo ro le bayi lo won gbe okada won bode ko si si meji to n wa awon eni eleyin to won o ji pe papa julo awon obirin o na lo mo n fi okada won wa ka kiri oni baba ti koso lowo solu bayi o n gbe won lo sibi to won ti do se ti pati kuku pelu won ni o le to won su gba dukia ele ti ba be ni owo won arakunrin te pe ni Gambo Hassan yi lo ti wa se apatelu jewo ile kun repete o ini fun awon osise leto abo ti se olopa le ti eni won tu bi lere pe baba ni ka mo ka ni eni eji eta erin arun efa eyan melo gan lo ti jigbe eyan melo lo ti ti pati kuku pelu re eyan melo lo ti gba dukia lowo re loju na won ni Gambo woke bayi o tun wole won lo ni adakun eyan ojo ka mo paro ka mo jale awon obi to n ti se ti pati kuku pelu to n jigbe to n si gba dukia lowo won loju na 15 ni 40 35 oni gbogbo won oba to ni wa ko mo fi so eso wa ni o oba to ni wa ibi ta ti mara so ko so wa o ibi ta ti mara so ko so wa oju aanu re nko ko ba to ni wa ko mo ka ku lara wa iwe royin punch lo gbe loni gbanko gbi lo da lori tabili wa
8: After me, okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
9: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
10: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
11: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
12: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
13: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
14: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
11: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000.
15: 4000.
11: New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
3: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo ò lè ṣe aláìmọ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wò ẹ̀ kan lásán, ara yín kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
16: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
3: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
16: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
17: Ǹjẹ́ owó ọ̀nà láti dáàbòbò àmúlò dátà rẹ? Ìdáàbòbò àmúlò dátà rẹ wà lórí áàpù rẹ. Yọ àwọn áàpù tí ó wúlò mọ́ kúrò lórí fóònù rẹ, àti pé púpọ̀ lára àwọn áàpù wọ̀nyí ló ní data safe mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn áàpù tí o kò lò mọ́ kí o lè rí dátà rẹ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ ìléwọ̀ rẹ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò dátà rẹ. Gbé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo dátà rẹ lálòpẹ́. Ìkéde yìí wá láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ NCC.
18: Books
19: check,
18: uniform
19: check,
18: school bag
19: check,
18: and Bournvita
19: double check.
18: It's back to school season, and with Bournvita 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Bournvita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
20: Bournvita, prepare them to win every day. Offer valid while stocks last.
5: Àìrìnjìnà láìrábù kí ọ̀kẹ́rẹ́ bá kọ́ mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nínú ayé.
7: Ok, a kí n kàbọ̀ padà sí abala tí ó ń lọ bí kúnkùndùn. Ìyẹn lórí gbàǹkọ gbèròyìn fún ti ọ̀sán òní. Ẹja lọ sórí ìṣẹ̀lẹ̀ gbàǹkọ̀gbì kan tó ṣẹlẹ̀ látàrí arákùnrin kan tí wọ́n perúkọ rẹ̀ ní Ọ̀pẹyẹmí. Eléyìí tí wọ́n ní ó dédé bẹ́ o sínú odò lé agbègbè ti mile 12 ní ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ní ẹni tí wọ́n wòye wípé ìṣẹ̀lẹ̀ gbàǹkọ̀gbì tó ṣẹlẹ̀ láti pàṣẹ rẹ̀ yìí látàrí bí wọ́n ti ní àwọn afurasí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn kan. Òun náà ni wọ́n mọ̀ ń lè lágbègbè agility area ní mile 12. Wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ gbàǹkọ̀gbì tó ṣẹlẹ̀ yìí nígbà tí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ láti pàṣẹ wọn. Wọ́n ní ó ń lọ o láti lọ ra nǹkan mọ̀nì kó tó di wípé ó ṣàlábàpàdé ìṣẹ̀lẹ̀ gbàǹkọ̀gbì. Eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n ní ṣàdédé o ní àwọn afurasí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn yìí ni wọ́n ní wọ́n ń lé. Wọ́n ní ìgbìyànjú ọ̀nà láti sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn. Wọ́n ní ọ́sà o pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ gbàǹkọ̀gbì tó padà ṣẹlẹ̀ yìí. Wọ́n ní wọ́n kọ́kọ́ mú wọ́n kọlù ú lẹ́yìn ẹ̀bẹ́ ó bá gbéra tán pẹ̀lú ìgbìyànjú àti sá fún ẹ̀mí ara rẹ̀ ọbẹ̀ o sí òdì kejì. Lẹ́yìn ẹ̀bẹ́ ọdìnú odò iná ló padà bẹ́ sí látàrí ìgbìyànjú àti sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ kọ́lọ̀n kọ́ máa ṣọ́ ni kó sì máa ṣàánú fún wa.
6: Àmọ́
7: tá a bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ gbàǹkọ̀gbì ayọ̀ tí ó padà ṣẹlẹ̀ lápá àbí àbí ká tó fìyàn parí rẹ̀ ẹgbọ́n eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹnìkan ti dágbére fáyé nígbà tí àwọn èèyàn mẹ́rin míì tí wọ́n ní wọ́n há o sínú ìṣẹ̀lẹ̀ ilé àkọ́kù kan eléyìí tí ó dédé dàwó ní independent layout ìyẹn ní ìpínlẹ̀ ti Enugun. Àjọ tó ń dáhùn sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ìyẹn National Emergency Management Agency àwọn náà fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wọ́n fi múlẹ̀ kódà ẹni tí ṣe olùdarí wọn ń bẹ̀ Director General Abilékọ Zubaida Omar òun náà ṣàlàyé ó sì pa àṣẹ ẹlẹ́yẹ ọ̀sọ́kà wípé bí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti tó àwọn létí òun náà ni àwọn òṣìṣẹ́ wọn ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ ti Enugun ní a ti tara ṣàṣà láti lọ sí ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó ti ṣẹlẹ̀ láti dóòlà ẹ̀mí. Wọ́n ní nínú ìgbìyànjú tí wọ́n ń sà òun náà ni a ti padà rí wípé ẹnìkan ó ti padà dágbére fáyé o látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ gbàǹkọ̀gbì eleyi to sele yi ti awon eyan mi si nbe ni abe ile alakoku ti o pada dawo yi won ni ise lo lowo o latari igbianju takotakun eleyi ti won sa lati dola emi awon eyan labe ile to dawo yi kolon ko so ni o
6: ami ati ami o da to ba dibe wa ja sare fese ko ya ni ipile plateau won ni agbarijopo egbe eleyi to ni se pelu awon adaranje ni ipile na me ya ti ala ni o o na ni amo ti bode bombo eleyi ti won si nfi esun kan awon ajogun kan eleyi ti ni won be ni joba ibile mango eleyi ti won ni awon ti an je adaranje meta ototo kan o na ni won ti gbemi lenu won o to fi mo awon eran won bi a dota niye ayo toto ni won ti kolu won leyi ti won se be egbemi lenu ko wa won en ti se alaga fun agbarijopo egbe awon miyati ala e ti nbe ni ipile plateau ibrahim babayo nigba to won mo soro won ninu atejade kan leyi to fi lede oni se ri awon agbebon yi won kolu awon eyan ta won ni o leyi ti won si ngbemi lenu won papa julo lasiko gba ti won ba da eran won je lo baba yo ni awon ti je adaranje na o na lo je pe bi a ba ti gbemi lenu adaranje ohun bayi wo ko eran re lo tabi ko je pe won pa awon eran na dale sinu gbo ibi ti won ba ti pade won nigba to wa nsapejuwe isele na gege bi eleyi to buruku jai o wa se lalaye o pe awon ti n gbo firinfirin o pe awon ajogun yi won la won si tetan lati ma dojo oroko awon ti an je fulani adaranje ki won si se be ma ba oro aje won je ni ipile plateau iwe royin daily post lo gbe loni gbanko gbe loda lori tabili wa
7: okay lori iroyin eleyi iroyin ka so layo o na ni abi oluwa de si se ka mu si abi a ma gbera tan won ni awon afurasi merin ototo ti won je iko agbesomami o na ni ati ramale bojan bayi ti owo si ti pada te won leyin be na so wi pe awon eyan meje ototo ti awon iko agbebon wonyi ti won mu si igbekun o na ni won ti pada ri idandele koda awon afurasi meta lami o na ni owo to pada te ninu igbeyanju mi ti awon osise leto abo ti won sa jake jado orilede ti Nigeria lati se afomo awon buba gbogbo ti awon karamba ni eda eleyi ti won fe je ki orilede Nigeria ni simi ayo eni to je alukoro fun ile ise olopa nile yi iyen first public relations officer CSP ini ni edu o si paye oro yi ninu igbiyanju agbejade atale igbiyanju ti awon osise leto abo ti won sa ati aseyori loni ranran ti won ti lanfani ati se o salaye si iwaju si wi pe pelu igbiyanju ti won sa ara awon nkan ti won ri gba lowo awon eni bi ti pon ma re lewo yi ina lati ri awon iban lewo ayin to je agbelero ati iban AK-47 atawon ta ba loni ranran koda bi 1.5 million naira eleyi ti won gba gege bi owo itusile ku oni gbekun ati awon oko mi ti won ni owo re toto bi million mejo ati abo ini mi bo ani akata won iko won yi gege bo ti salaye oni ni ipile Kwara awon afurasi agbeban merin ototo o na ni awon ti re yi apa won ninu igbiyanju ajigbiyanju ise alajoma sepo ti awon osise leto abo ati awon omo ologun orilede Nigeria to fi ma awon asogbo forest guard te ma awon iko vigilante ti won lo sinu kunkudu agiju gbo ti awon iko yi ti won wa won ni ogba ti won foju gan ni won won da na ba bole mani ina bo te wa da bole eyan to kose to mo se yato si ajigbe loju ese lawon na sina ba bole pada pelu won loro ba di takotako lotun takotako lo si leyin oreyin won han merin nu won won han won le mo leyin e be won salaye wi pe meji ninu awon eyan ti won mu si gbekun yi won ri won gba lai fi ara pa koda te mo owo ti won gba ti se million ka ti abo eyi ti won gba lakata mo le bi awon eyan won yi Edumari yo mo so wa yo si mo saanu fun wa
6: ami o
7: bibi na lati mo senu ni dede sibi lori gbankan gberoyin fun ti osan oni lagbara lowo Olorun ago meji lola gbankan gbi ako iroyin akotun re yo ti mo de seti gboyin ti o ba de lago mesan ni owuro lati fun ti edo royin iyen na o tun ba le gbage si eti gboyin sugbon ta ba tin dide bayi Michael Olatunboson nle pada ba pade lago meta lori eto talking point be to ba ti di ni ago merin koja aseju belenja e pade Kenneth Gweji ati Charity Jerome lori eto lago meje asale oni elanfani lati ma ba awon eto loni rara koda to ba di ni ago mejo olariwaju adewusi opeloro ina le lanfani ati bapade lagi julo ru loni nko
6: agolaje
7: pelu amina adetun badmus michael ti de o gbe ti bagi koro de na ni
6: towo ni mbembe towo ni
7: bagi o nbe no bagi
6: towo
7: sa mo ri pe alati mo ati jo soro de bi ka gba lati kule o ma ni fowo se na loruko tebi ojulo wa ni kai presenter yi eleyi ti o leju kokoko yi da ko ba send alati si o ri pe o rerin
6: o de adupe adupe pe okun lowo eyan wa eleyi te n ba wa rin ajoro yin yen nikan ni omo luabi o ti roke foto sa inu o agolaji ni ke ti pade mi iyan loru loni mojuma aro la titi wa di igba na iya adini yin na ni o aminat adeto badmus loruko temi mo tara yin eleyi ton se be nkan mama o se dada.

0: Kamọ Sunet, ogbon tarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori, Genit Pharmaceuticals Limited lo salagbata e. Ti ko ba si yipada leyin ojo meta, jowo lo ri dokita re, ko si ka iwe pelebe inu re.
1: Won tun bere, ko le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se, Maggi Native Jollof Rice. Itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: Njẹ mo tun de loni kaakiri agba nla aye.
1: Yo je ori lo ba.
0: Baba ni. A mo tun ti wo ilu loni o kaakiri duniyan yi.
1: Eni ti bi o ma je kan yan.
0: Ola Oluwa Zakios Return of Gbenga Adeboye eyin mo tun ti de loni.
1: Ilu Nigeria ma je ko.
0: E tun ma wa nkan fidile tabi ke ma fidile nkan lati wa gbadun Olorun la.

0: ni won ba fowo direct omo ti awe ina ba fowo direct e lo sori aga be lo mo nsan si ni an ba pe awon ti o safu e lo nje na ba gbunje si waju ere kereke awon ba nsa ta wi awon sa du leyin won wo be lo mo ta wi nsan si ni mi tete bayi eyin ti e ba wa lori Facebook le li understand bi omo yen se njo ti mu nso yi be ni se ba omo yo wa le jeun ore mi ti o wa mu ogun baba re wa ba mi le ta jo mo ndo fe basirun presenter lo na leko o blo gan o lo ogun bi kasin kan so lore mi ba dide lori aga o ba dide legbe mi o kan le re ba omo ti a wi ni o ba duro si waju omo yen o ba nse ba be lo mo yen na nse ba be ni sin omo yen je ni ba nbu nje waju omo yen be ni nje be ni fowo epo yi omo yen ni enu bayi lomo yen so inu bi omo yen ni yen o ngba wa ya awon ba nsa ti won duro ti omo yen won ba fe pakuru mo re mi omo yen ni ba omo yen so fun ba nsa pe kan mo fowo kan re mi o pe kian fi ile ngba wa ya ore mi ba ku ni odo omo yen o ba ba mi lo ya ga ti mu joko si mi ba ni ah omo ti o nse gbogbo eleyin komo dabo sin se ikamo ni o e ma se yan gidi o ikanio lo ni ikini o ti nkan tin se nisin lore mi ba tu dide pada onje waju omo yen pelu eran nla ti an order fo mo lomo bore mi se gbe wa si waju wa nu ibe ni awon ba sa ti gba ya wa ba mo ba sa si fe mu wa ba ati mi atore mi ba se pora lojiji nu pia pora ti mi atore mi pora la babara wa laarin awon soja nbi ti tin mat yi ibe na soja ti tajo kan ri wa pe eyin wo ni ah mu lo ya jate te do fe dajo ibi gbogbo mo de ri o in wo nu ogba awon soja ri o mo ja ni bo ya ba tu se do fe pada nu di do fe ta ma do fe pada odo mo ti si odo re la do fe sin waju omo gangan pelu waju on ba nsa re bo mo yen si soro pelu eyan gidi mu bo ye mo mi jeji ke lo re fi ya je won
1: ore mi da bo ma fura baye baye o kuro ra je
0: e gbadun olon lara mi loni se
1: ojo ana nkona
0: e mo si are ka ki agba nla aye e mo drop comment yin sibe lori Facebook ni kan ni splash 105.5 fm e mo si are o

0: Emi laisi abe sukwi le, emi nan si ko, olon oba mi nan lo pe ori be.
1: Jojumo baba kepe.
2: This is Olugbenga Adeboye Abefe Music.
1: Akodoku ki la yore.
0: Awon to ba ni understanding lo ni mo nkan ti orin yi nso ka ki duniya.

0: ti pari.
1: E ka bo pada jake jadu agbaye o.
0: Titan.
1: Ola Oluwa yin ti de return of Gbenga Adeboye yin ti pada de lati oju oja.
0: Debo titan. Ah, ona to Oluwa gbegba o tun je.
1: E ma si are ka ki agba nla aye ani ke ma double tap lori Facebook wa.
0: Ewo.
1: Oro baba wa la sisi abesu pile ni mo nso lo lekan baba ni eru Olorun ba mi aya Olorun fu mi o ohun to ba ti pinu lokan re ko se da to le da duro yo da fun o omo mi ipada bo Gbenga Adeboye mo ni ami baba o mo ni baba mo gbọ oro kan mo si ni wa bere lowo yin pe se be na lo se ri abi won paro mo yin Daniel paro mo ru mi iru eni be yo ofe ko saru nu mo ni be ni sa mo ti e mo kolomo ja pade saru yo da fun jari mo ngbo kina ni mo se won ni ewo moto ni side ibi kan won wa le de side boluwa jimbadan won lo moto ba wo mo yin lowo boya o ti e so pe esanwo ni boya kan ti e ni in ti e mo won ni opa lasan le kan na si oko bayi ni sele ba sele sawon ara bi won ti mu royin fun won na yo da fun omo mi ipada bo Gbenga Adeboye sori oko mu kiraya bi kina npe un in gbe mi nbo lati esimirese abi kina npe express ni sa o wa de bi boluwa jiun nibi ilepo ti an wa nbi boluwa jiun ibe lo wa kode mo ba ni nko ja mi nle mo si ti fun ni egberun kan mo ba ni ngba senji o lo ba yari mo mi lowo o ni fun lowo mu ni mama serekere an tan seru e lana won ti ku won ti lo lo ba ni re ni be sagun sohun ogun ogba lowo yin be ni leri ni nle ka bayi awon ti ejo wa nu moto sawon mo ni ta na ni won support oro mo bi awon loselu ni bi ti an ba ti ri nkan je na mo tele on na ni an support ni an pe baba e fun lowo e ku nbi e sanwo yin mo ni se mi na ni be ni mo si run pa ko lowo ni laaro ijo na e tun run pa ko jade be ni mo so fun o mo kan ra na pa ko ti mo run bayi mo ba nisin mo ni wo loko oya park nisin komo sare lati bi komo sare ka ki gbogbo badan eyin yoku re na oye bole ere ni ka sa dele yin be ba sun ke mo sare be ba fe jeun ke mo sare gbogbo nte ba ti fe se ke mo sare ni afi we npe mo sagun lo moto ba park oko re si bi boluwa jiun lo ba be sin ni sare titi o sare dele ni o won ni to ba fe we bayi ori ere ni tin we won ni bo ba fe jeun insari ti fi jeun ni so wa ra won mo se nja yoku na tan na wa nu oko won ni kan ti e fe ba yawo re ni nkan papo won ni insari bayi ti fi ba yawo e se ni mo ni Olorun emi oran tutu bayi o
0: yo shago
1: e mo gbadun mi ka gi agbaye
0: ti bo se ma dudu tabi ko ni afoju to ma dabi eni to ni
1: gbogbo aye lo nbere lowo mi pe itu baba ta nko itu baba ta oko rafa kuto nu epo yin bo ma ja lojo awon na wa dada awon ni mo kiyin
0: sino pita zola ko juju
1: e gbo itu baba ta loni gbogbo tin je tolorun ele ti mo fe mu wa loni o ni agbara po eyun lolufe return of Gbenga Adeboye eyin ti ola oluwa Zakios mo se kini mo lo ni agbara po olorun ba mi ngbo e gbo loni olorun na ni seri nkan wa ninu aye wa ninu nkan mo je ntan yin o aburo leni ti o soro e fun mi aburo oni ka la nlo ye loni na ni gbogbo tin je tolorun se ri egbon aburo to pe mi yin egbon e oni se nji lowo die egbon aburo yin won wa nfe ge kan ge yen ati egbon aburo to pe mi ati egbon e won wa jo se kini won jo je yan timotimo daada eje ngbe gba bi yo ba le yin daada ni da ko okunrin ohun ohun ati lady kan won jo nfera won ife won si gbona gan ami jeji won wa jo nwole wode won jo nwole wode e ma je ntan yin bi okun e atubin ti an ba tin se wole wode ti an tin fera won nkan mi ma wo jantiri ti ma wo be mo so fun yin e won mo won mo moto roko yo fe yin obirin lele o ti ye yin baun yo wo ti wole wode won ba ti jo wo daada ti an tin fera won ami jeji wa ma nse kini kan ye pe won ma se oyun won ma se yun se yun se yun se yun se wari okunrin ti wa nfi omobirin yin o wa nsise lodo oga kan to je pe oga yen lowo lowo gan lady ti bobo yi wa nfe yin nurse ni an nurse o ye pe won ma yin ni ke won tun ma yin ni ayin ni pada ni omokunrin lo ba so fun girlfriend ye pe wo oga awun yi owo buku wa lowo e gan o lowo lowo gan o nsi fe gba bi 50 million lowo oga awun to to ba le ba run risk to kan kun oga awun lorun o mo password re o mo pin re o ton ba ri 50 million gbe jade iye bayi ni ti enbe girlfriend na ba ni kin wa ni ki lo nse se yen fun won sa wa study oga study oga study oga ara oga o wa ya e ma gbo mi lo e ma gbo mi bo ka ki agba nlaye bi oga se sick inu ni omo se bodai lo ba so foga pe oga e ma wule pin awon nurse kankan e mu le tin se nurse o ba lo re mu girlfriend e wa oga nurse re yo fun yin labere bon se yin je ti oga ni abere orunnu na ba mu phone oga o an ba se transfer won se kini won se transfer 100 million latori phone oga yan ba japa
0: je ka jo je ka jo je ka jo je ka jo ijo sa shina oya
2: oni were lu were o
1: boyfriend ati girlfriend ti mo nso yi ami jeji ba sa lo bi yan se sa lo mo ga lowo nu oga ba taji to ranti program kini injection ti an fun oga un time bayi lo oga o to taji ngba to ga taji barabara re oko lara oga pe ah nkan ti seun ah owo ti ku nu account un oga ba lo nbo ya bobo ya ti girlfriend yi oro won ba jo wo mo won ba bara won ja o lo ni ife omo ma ba ti e lo ele bobo a mejeji ba tuka eye egbon ke fi be lo le nbo wa ya aburu e ba mu yawo wale aba ni aburu efe niyawo ewo e ma se lo ma fu won se sin ni mo sin jaye mi iwo ku mu wu iyawo wale nti amara dada tun ba ka mami e fo nle tori ke se mi mami e fo nle daddy e fo nle o bo se wo lo n se nse o egbon san fu won se sin aburu egbe kan ma fi program wedding re nbo wa di jo introduction gangan mi wa in te fi fe tete se wedding fun aburu ni pe lady ti aburo nfe to je girlfriend ya aburo ntiti e an ti kanra won kene won ti se seg na o ti je oba e ti re fe gbo kini o ti yo ba o ti fun loyun e je loju oja na kin tu lo re ta oja e mo pe ma laje ni wa ni splash mo nbo won ede
3: books check uniform check school bag check and Bournvita
4: double check.
3: It's back to school season, and with Bournvita 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Bournvita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
5: Bournvita, prepare them to win every day. Offer valid while stocks last. No.

0: Kaneto Kako Alaya Lole Gbele Lawa Lokiyo AKA Senator Kax. Kolo kolo tongba diye o sora bigun o. Eya ti se bi asa ojo longo lo mi ori paluka to to le olodun ma re ro.
1: Iwe era ma pe dise wa da iwe re oni wa ja o.
0: Tonight, I love you. I love you. I love
1: you.
0: I want lots of one. I do want some. I shouldn't wear that jay by. I shouldn't wear that jay. Hello. Hello.
2: Can you let me be your
0: own?
2: Oh, what is your scene?
0: Oh, Jabby, you're
2: a bunny. You're a bunny. I'm a kid. How are you? Get any bunny. Talk to us in toy. The best is a little one for a little day. Omo ti ti ka we nlo ego e go la se bi yo ba so pe aduka wa ni ero olo ni e be ru pe gogo le ri te se te mu se e pada ji re ni e se le bi na dogun bi na wa ti patipa re mi se meji je dun be e wa nkan te soro epe pe ra yin jo e pe minister e pe secretary e pe rep e pa won ambassador te re ka ki e kun baba bi tinu ogun lowo e je ka ro de me kunu pe ko rorun ka ti je ati mu ka e je ororun kun me kunu Kọkun no bere nto polo wo yin e ja ma re kura ki su pa awon mo wo da ka ma re lewo san lo
0: o
2: so da si nto da ka di ma ri na lo nte mo pe ma kun no mo re ina ta ni lo lati wo su ka ba bi sin an sa duwa fun yin
0: se ti ri be
2: esi mo se ba ri toro na mo bi ngore ki
0: inu ina ya ti so lo inu ina you see
2: opolo pa mo tin bi na je ni sin wo le se pe fun yin bi ti tele mo ka di bi o su ka ba di de de ni si da si ko ta wa yin na nda
0: ko ti e ma
2: se ko ro wa lohun
3: Emma, they want a change of government, just tell them, we like to be polite, but shut up your mouth.

0: top of the dome.
1: Nka to ba stand out yato.
2: Ohun na ma npe. Ida gagare to yato si dagida. Ida gaga.
1: Arabo wa jalala eto lori ikani omoluabi Splash 105.5 FM Ibadan.
2: Ti salaye pe amoyan na ohun ta npe ni ere idaraya. Ida gaga.
1: Eto ida gaga ti wa gbara mi otun wo wa yi.
2: Gbogbo eyo lolufe eto ida gaga.
1: E mo pade awon atoko eto ida gaga ti wa lo dede ta cover danu.
2: Latojo aje Monday titi dojo eti Friday bayi.
3: Lago mewa sa go mewa bo ale 10 to 10:30 PM.
4: Ida gaga.
2: E mo pade ti jani oloko dana the sport actor to wa active
1: iyen latojo aje Monday dojo ru Wednesday
2: bakana le mo pade sikiru aide oju itere omo ma kiti kori
1: iyen lojo alamisi Thursdays dojo eti Friday
2: latago mewa sa go mewa bo ni ke ma gbagbe
1: ida gangan leleyi
2: wura ni
1: ko se fi wegude lai lai
2: ida gangan
1: o ye gbe wa debe gbe wa koja be
2: let's go.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e kale mo tun ti gbede pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun nilu ibadan mo ki yin pe e kale o oni lojo monday ojo aje loni ojo kerinla osu elekesan odun 2026 ire o gbogbo eyan omo olohun eja dide loni ojo aje o ni bikibi ti olukuluku ba wa eja lo se bi ise wa eja ki baba mi baba re gbengbe ni ki awu o ma se gbe olohun to ni aye ati orun je a dupe lowo baba mi olugo ajobo oba nla ti fi oba je patapata pari ola kiki mole kiki ogo olorun ojiji gbogbo le o so n dupe lowo e pastor dekunle epafras woli yin lori afefe ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market ni ilu ibadan ni mo gbe nu awon eniyan so pe olorun ma se gbogbo eyan omo olorun bo se dupe yen mo fe ka dide nle mo fe ka ki hallelujah nla mesan tori pe dandan ni aye yo sun igba yo si du o lara ambo gbe eyan omo olorun te ni anfani ati gbo mi hallelujah nla mesan yen o si ona fun o ni ose titun yi so ni gbogbo bi te ba wa I just want you to stand up nice solid hallelujah lai ni woju anybody so gbogbo eyan didi e ki hallelujah nla mesan ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eni ogo e so pe ogo gbogbo eyan ni ogo gbogbo eyan omo kekeke e ki bi ogo se nja yin si awon omo kan be ti won lo school eni kan bi bo awon kan wole ambo go se nje ti olohun emi mi kan ni gbadua fun awon obi ati awon omo bo se wu mi ni

ninu awon omo eyin re won si nba lo ati opo ijo eniyan e wo nti ese ikeji laso bi o si ti sunmo enu bode ilu na sikiesi won gbe oku kan jade omo kan soso na ti iya re o si je opo opo ijo eniyan na won si wa pelu re ha omo kan soso ti ya bi bibeli wa so wipe omo yen ni won gbe lo oku ni o ti ku e to wa tun je en to ba ninu je ko si ireti ati bi mi fun iya yen mo enikan ni wai tori pe opo ni oko ti e na tun ti ku so oko ku omo ku gbogbo eyan abi

ma sunkuma ewo nto so ni verse 14 o si wa o si fi owo to aga po sina awon to nru won duro je awon ti nru po si omo eyo kan soso ti ye bi inu bibeli na mo ti mu Luke chapter 7 verse 11 mon kalo 14 mode won duro je o si wi pe omo kunrin mo wi fun o di de ku ninu iboji di de ku ni ipo ku to wa ha bayi lo luwa wi eni to nbe lori ile mama so ti wo bata re so nsa mi to nje lori ile to wo aso lori ile to ngba fefe lori ile sugbon to wi pe o ni ba won ri ojo ayo awon mo re abo mi o be mo biwo eni be se lagbara to mo ba ile soro loni ajoku mo bi loruko ti won pe ile iru agbara be iru eni be foke ko si ami mama ki le o gbe mi in the name of Jesus bo olorun lo mo ye to mo wa ni sin tawon gan mo lo school owo re lo segun si minumi kahalada owo iya ni segun si owo baba ni segun si bi an ba ji o se ami dada owo re na ni o je igba ti su awon omo re ba jina mama sami njo je mo pe won o ni fe lomi si o in the name of Jesus Christ ebi omo bo yo se ami si aduwa yi wa gbo o agbara to lo ti mo ibere aye awon omo re to tun wa nki gbe po tun mo opin won ayin kan ni ngba ti iya ba mo ibere omo ti agbara buku kan tun wa nki gbe po won ji omo opin mo duro ninu jigbujigbu ase eledumare mo pase loruko baba to ma ti temi mimo ateyin omo te lo school awon to ti wole agbara to lo mama re omo opin re agbara to lo mo opin iwo lo mo bere won tun lo won ji omo opin won loruko Jesus agbara yen ko di atemole in the name of Jesus Christ agbara yen ni Jesus olugbala mi ba wi ninu aye omo birin yen ninu aye iya to je opo yen e pa oko mo lowo ka ti e pe ko mo bere oko kin lo de ti iya yen bi omo to mo bere aye e ti en to fe ko mo opin e won ru oku omo yen won ru lo iye na si ntele ntele lo sibi ti won ti sin Jesus wa fa seyin omo bere omo iko ye ko mo opin e e gbo n to so ni verse 15 eni ti o ku na si dide joko mo luka o bere si fohun o si fale iya re lowo ewo ni o le mo bere oni je nso nkan fun o jesu nikan ni abani daro jesu nikan ni agbani tan mo o nloju re ni bi ti oju re o to daddy ibi ti owo yin o de jesu le bo na wo sibe olowo nla ni o lo bi je pe ki kristi yan kale nu ti e na bibeli ni kristi ninu mi ireti ogo ni mo fe gbadua ma gbadua fun awon omo na o eyin ya mo kokko face to iwo lo nse wahala lori omo bibeli ni omo to ku yen si joko o si nfohun aye re bere si fohun gbogbo eyin omo bi an baju o si ami le kan si ni aye kan to wa yi aye re o fohun you are going to become a voice not a noise you are going to become a voice in a prominent position wa di ohun ni awon ibi to ga not an echo ki sariwo omo ti n se ami bo se se ami wa di eyan laye in the name of Jesus Christ mo nbo mo fe gbadua fun awon iya

awon iya na gbogbo ati baba e je ngbadua fun eyin na adua ti nbe ninu we Genesis 35 egbon ti bibeli so ni 17 titi 119 Genesis 35 beginning from verse 17 to 19 o si se nigba ti o wa ninu irobi iya kan lo fe bi omo yi bibeli ni ni iya agba wi fun pe ma se beru iwo si ni omokunrin yi pelu iyen tumo si pe o ti ni kan tele o tun wa fe bi mi si o si se bi okan re tin ku lo won wa se bracket akamo onigi o sa ku iya yen sa ku o si so oruko re ni Benoni sugbon baba re so ni Benjamin iyen tumo si wi pe iya yen ku ni asiko tin se laala lori ati bi omo yen gbogbo eyan omo nigba ti ogo re ba de ma mo bo yo feran ya re nisin wa foke ni igba marun nigba ti ogo re ba de koni ba mami ati dadi e ninu sare in the name of Jesus Christ even ma gbadua si owo lowo re nibi to wa yen mo feran yin jade ni be mi olohun se ko si mi o ni to kan re ninu studio gbadua fun awon omo to lo school gbadua fun awon ti o lo e pada ri ona lo olorun pe mi yo si ona fun yin koni pe koni jina lo wa agbara to so pe no awon ofe ko ku oni le awon ofe ko rona school lo awon be mo fe mo fi akoko re sofo oni ni mo wa sita mo mo mo fi agbara yen re eyin emi a fi akoko awon omo olomo sofo ki ya o le pe je won mo ki baba o le mo tete onje re je agbara yen a se pe fun ki won fi aye yin le eyin omo ki won lago e je nlago o gbe yin te nbo mi agogo ayo saworo ayo yo dun ninu ile yin bi mo se nlago yin ni to ni lati oni lo mo lu ago wole fun yin eran ti ta ba wa school won mo lago wole won mo gba ti wole jade jeun ago lole ago wonu class mo lago ipada si school wole odekunle e pa ti olorun ojiji ti agbe kale kasilu ibadan mo duro ni bi pepe loni alago iwole yin ona ko si gbogbo eyan mo te wa le mo lago e pada school loruko baba to ma ti temi mimo e pada school eyin te ti wa school e ni kagba ko makabada yada mo lago fun yo e ma pada lo school lo pada sori re lo pada lu aluyo lo pada lo make e lo pada lo serere ago wole mo nlu yen o eni kan wo ni kile se yen e ti se janitor nbe wa school mo ah time keeper ni mi mo lago ni kutaba yada ri abadasha ona si o ona yin si o in the name of Jesus Christ wa gbo gbogbo eyin mama agbara to mo dari abi amo si boji ni ikorita ati je won mo ah nigba to ba ye bi yo mo je won mo wa wa ni lo wo omo nbe boji loruko Jesus agbara yin oni bori e oni de ba o in the name of Jesus Christ wa gbo ogode emi re bo ogo awon omo re di emi wa bo kan foke mama iko o si ami ni igba meta loruko Jesu oni de ba o eni kan ni wo ikile ndanwo yen in ti emi oluwa ran mi ma gbadua si owo kin to ma lo wa gbo o nigba ti ogo Isaac de so ma Isaac o ma Abraham iya re ti wa nboji eyin eni an se wedding Isaac won du iseju marun fun ye nigba ti ogo Joseph de so omo Joseph prime minister ni ile Egypt igba ti on fi je ko si nbe iya oba won je won mo ohun o si nbe mo se wa mo to dun mi ju bi Jesus se wa lori igi ni tin joro iye si nwo ko si le dagba ogun ti o de ba omo ti wo yo fi mo ka wole ri fese jele ogo de mi re bo kan si ami ni igba meje oni de bo in the name of Jesus that o si e da olohun gbogbo eyan bi amo ibu eyan omo ko se ti oni rubo bibeli e rubo si adua yi
ibeli ni awo fun awo on ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e ki n to lo si le agbara eyin olufe e je nse bayi gbogbo le o awon omo re n lo school.

0: mo gbe eyan omo Olorun in ti mo kan fe ki olukuluku se ni pe mu owo ti mo ma so tele mo fe gbadura si owo lowo re iwo na lo ni owo eleyi on yato se to fe fi rugo owo yen lo di mowo nigba ti ba ngbadura and yo wa lowo e titi di ojo Sunday fi pa mo omo fowo kan to ba lo bise to ba di Sunday lo to na now e je se bayi gbogbo eyan omo Olorun te mu owo dani se ri ose yi a je ose to mu ka fun ire oda ito ki da won oda omi ki da okun kan foke ko si ami lo se yi oda wo ni da o ore to mu lowo to fe san ore mara jejeun emi fi gbogbo I say it with all emphasis pe wa ri ajejeun afiti mi ba gbadura fun yin nikan loku wa mu 200 naira gege bi ore fun awon omo re ko kan mama fi sori won bibeli ni awo fun awo on ti eniyan ba ni o fi ra emi e pada wi wa mu ore 100 naira 200 naira pere fun omo ko kan ati fun ra ati e na so omo to tumo si 100 tumo si 200 eni ti won pe ni gbajumo ni eni ti gba ojumo le kan na ti 200 eyan le ri le kan na oluwa sun awon omo mi di gbajumo ninu aye ah gbogbo eni to ba se be Olorun lo ni o se o bo ba le gboran o si jere ile na and eje n fi kun e won ti ya isoda le nisinkin to ma lo eyan meji ni ma kan ra gbo ikan so eri bi Olorun se ku oko eyo mama keje n so bi Olorun se bala ko se ti odanu mejeji eyan ayan fe eje n gbo kun to di ma lo
1: baba mi o dupe tori Olorun fun mi lori ofe lati je ka yo pe yo ninu idile mi baba mi o 77 jeta mo wa nbe aso Olorun fe se mi lori ni aso Olorun fe dara si mi ni aso Olorun fe ki banuje wonu idile mi ni baba mi o igba te ni ka ma dawo te pe ore 20,000 ipinu mi kin to kuro le ni pe tori mo lo Abuja mo wa gba dollar bo mo wa ti $100 sinu envelope pe owo re ti mo fe fi fun oluwa ni ase nitori pe ase emi sanwo emi oko mi ni emi ro ko mo se Olorun lori ni ase mi so Olorun lori asara mi ni mo se ori fun a pari 77 igba ti ma fi dele boya bi 6:30 loko mi ba pe mi o de sise Labuja ile ibi to gbe 5 story building ni o wa ni awon ti rejo sisi pe ile yen dagbe ni pe o fe ya bo oni kaluku won lo option ko si bo mi tan fe gbe o sa gba o fe lo jeun oko mi so kale lo jeun ko to pada de ile ti dawo yara re gangan ile yen ti bere si ni dawo ile dawo de bi pe aso orun to wa lowo oko mi nikan lo to ri mu jade kuro ninu ile yen mo wa bi Olorun alaye ga mo mo ri ori Olorun nitori pe ko je ki banuje owo ejile mi mi mo pe owo mi oko mi ni mo so Olorun dara si mi o la oko mi pada o ko je ko ba ko je ki le owo lumole o to ba lo sare oru mo se fe se sugbon mo ra anu gba mo ni Olorun logo ejo baba e ba mi gbe eri mi e ba mi gbe eri mi Olorun dara.